tingali. Juragan Arjuna ay mapahte dung plung tercrek crek cing turutan ima pakumblu pakumblu we tiba hula anger pakumblu pakumblu bangdung bangblu ah nasyete tutur kena ingre. Tinggalikan dewek ay lumpang satria. Ah, bapak semua.

0: ayaw gino sa tuyo, ayaw gino nito.
1: Ato, iyanod na sa tuyo ka nakapalay na dewa.
0: Raja-raja muna tulong kapanawa supaya anuman dijaga ulah ayat jamaan magangu.
1: Kita numutkan tinuta satu juga nakar pradewa.
0: Iya. Wirih panawa maparantos ayat jasa kasawarga.
1: Nyata napikin ngajaga anuman. Atau di negara astina oge diayakin utusan nyata dan pati karna. Tiamarta Bima Gatotkaca Arjuna.